Meni mi nongram kunam te tokranan takara ngai na kuraki meiron nei weuma me te tame ruwa tame ki ya ya kara kan na rata inte nga punga yo ni meworo ai minis minis wa ki ayo ari ro kona pen tokina kanwan program us ate rak ke takan tani ngai kai ba ko pani pen mus ke ni paka paka ngan nam ku ka ke bukin ya kai nga pung kan patam me kan ke ko pani pen us ni kai nga pung me kan ke ni moila ni pu ke na tauron kan ni Daisy ko yon mawr gi FM 89.9 ga kana koi na ko te slang tauro in wa kina kanwan nara program ke mi na ke bukin no ram te nga fung ayo kuna mo nang kan yong ram me am kong ra ki mototo ayo

Yangwanya, the minister. Yakarakina Romoroman Warikin at the day name, Annie Sherry. Anakaro Messina, Akitokin Mamma could in Darwa Memuyangaya, Mentetayer in Warikaye, Pastinana Punti actress, or Epon Sirang in Tatangira and Makurime, and a young nonikai, Awaria Pundang in Warik and a time Yangaya. Onkana Yangaki Makuri, or Yamapundana, or Nagunukuri Meroron. Abun sees to one of any Muyangaya and a Sherry, Memanin and Katuakum seeing Aya. Wariarik in Takanganga, in an unwarikea, pa ara reyakaro, otameya, emangamoni in metainitimen. I went to with Abun and a ridic in a sherry in K, young and drug on a good inimit, on the bunga remina on a yeris the nana take away, at the end of undang in Tatangira men wanawana, etapunaquina. Sherry, Kanga men that the tay, a conocu kirakan one nampunga kia bakana conocu kia, pa merakin the zoom, the meow mea bone to bunga. Kupunikunan di tana ko ribekim, o abukina ya tapimen nibay kaari kinimiyong detayay. Mea kupunikunan na bendine ya bako ng pitaki, anna ki mga kamera kasum nibay kaari kinko. Eng, mga yapon na tayinay ni Sherry, o yamusikana yango, payan ng pitaki. Imi ni benin na narirey, o yamuana na business ay waririk. O wari ya mamana nga po niyo anna pena, o hindi ki pati sa meroro na kuya tirurundikiraki, ni kainis ni mea arun na yarinirine inano ni mea wia. Ngana kota ko ba aki sa run bahay na konteya aki ko kanta ni ngay ay ay wapon ngay wawam rinirini pa ako na timetuan ni piruruwa kinna kita wana ko na pisa ita ko timen na tisawa na wana katoka ang piruru ibuki ni peka kuhasan kariyaya sibon ko na ni puwaki ni pisi ipay o ni katameroy ng kanasaki o siriya intuki ni piruru ibuki na ito imeto ang tatani ngay ko tamen marikarawa pa ko na pusiya na ipupuwaki ni pitatipay ako mena inanuna ayaki wata. Mea punda ki kona ni puwaki ko Yesu ni karoko ay ako reita ki nako inan suanga. Paya na tawa aron miyong ni katuwa pong. Kanako ti imetuwa ni kasina nukua mea wotana. O anapunda ki tepa ya nariki nako im. Pako na ti imetuwa ni suku na rum are may maina. Ayyo po namdini rini. Ngayari karawa yangu ya. Ndi minisaya.

tua bine shuwa ta hate buwa nei lora hain tara hate ginna de ye gi ye ta hare na khume ngi yon ra ti ki mai ne ra nang kana bun de ki rin de ki on tan ona khona ni ma ru kha ki yu ye ne on nu ru ta ra ra na de ra diriri ke sina ta ura pai ki rin de ki ka ne no ye ta nei ro ye ne ka su yon be o ni me ken ka sini mangan na ro ka ken ta yan no Ariana Hona and Gaimora gay in the honeymoon. Arabic Maradi Tahomana Ibukin Katimetuan is again Arabic and Aramarao.